bo wila mu ale do fo sawe dion ti kendo o me tono le ko mewe me do wiwe ko we wale akaiye ho meje ata bota to e tole na do menela me o ti awa no kucho ana gonu no yo fo via jonu pebo kwe holi ma huzu sa.